Eri sejeruanin ngaturan pangobakti sembah pangobakti wenten geni. Nah geni wenten seranun api niki dados nenek iki.